Tuin hosa pateni ata hahiwa o siulai wa fe wa ono. Kua o osai fai wa hau kua tu ai polkala matala o ngong lerei ai wahenga la tutonga. Whang mawhala tu mele tio tu triple o. Pe mono tali tali lerei kato pe ngu tau se tau ka inga tonga o ngona tu ngalo ea pe ngalo pe tau polkala makoe o e fia fini. Mawhala hea si kau tau lege le kaha ka maa ki mu tau lue mohenga o e mamahi. O fat fuga te mo tolo ne api hopo ate pe mo mo tolo ko tape ya tapa e kolo pe fano ngoa polo kalama ni te tau pe e ngalo ya pe ngalo o pe tau fo fata i pe tau tu to mai ke aho fa kolo koin pe ki se ngai loto pe ko ngalo to fa le fu kuki mo fa nga fa nga ta o e fano ngoa nga fano ngi fano ngoa pe mo fi ma ni o tu an fo i ho mo ngai loto pe mo mo ngai loto fa le Noi, kunga ulua kui tau talanga ngulele i fefini, kei malanga whakahiki o e ahoni, ane whakahokoia e maria talau, pe mi whangalotu koia o keresi.

0: Ta pe moe a fio tu ai tai ha mai he tau lo tolo tonga. Te mpare ko langa e mai funua pe moe si asio. Penieri. Fai e fafiangai, e moe tau hilotu, e vai funua Amerika. Fatapuat ki he whanau me marapuna hau eki. Fatapuat u matapahiwa alo flang, ka maha matapure. Fatap ki he tante ik fwef kaupure maroro, tante ik fwef kaupure wahi funua, fwef kaupe mi he anumasima, pia mui kau tangata ik fwef kau kotoa pe, tau kau fataha i hen. Fatapuat ki he setua talahi, ka mahae kau setuat, kau sekeritari, kau maulakanga kotoa pe, o he waifonua, ka mahae ngahi siesi. Pe he ki he kau malanga, ma kau apunaki, kau tou rekeleka, talavou, firemui, kau sia e tau whanau. Pe he ki fatapu ki he tangata eki, faifkau maanolo pe me i tonga, kau peteri anke ia o ngā ue, pe ki e transit lahi, mungi motolo ko tau pe kau aahe, tau kau whataha hea. Koeni i, mā lāma mai kau hui kau tutuko e ngā hea ko anga, e au tau fifia kau whataha hea ni i hea hon. Whatawat whai hiwa kai o māho kau hiwa, o whamālo atu. Hiwa le lei, whaafu ofa, mō te teo, pia ku ngana ia, pia mwai aho, pia mwai whahe tau, tau ia i. Ka venga o tau whanonga mui hei mahinan, koe tala ofa o Christmasi, o whaonga mai, i e ngai hiwa na mō teu teu, ai lau maari e koe ia. Ki mō ke hoka tu, ko whiwhia ke whawhawhonga au, ka o maa koa, whiwhia ke whamalo ia. Ai ngahi taritari ko toa pe, ko mō whai, i e ngahi whiohi anga, mo e ngahi whakataha anga, mo e ngahi lealirei, mo e ngahi talamunu, Lotu mo e hufia, ku mau inasi ai he tauhi o ngā ue pia mei tonga. Pia i he a mai ko whai ai ngā ue koin, pia mo e whio he koin. Si fia ke whama alo atu. Pure ku tā monu atu ai pia ke te koe, ka o mā e pot ngā ue whoou, ko ui koi ki ai. Mo tolu ka o ngā ue whoou, mo hik whoou atu, ka koe whihik take pei loto Amerikan. Pia ima ngahi whihik take pia whai mai pia mei tonga. Ko amnak pe to ki whakakato he whaifkau pure ai whatongi a koia. Koe vesi whai meha ki whahoha malanga ma tau tolu i he whailongaia ki malanga o kua tati se ma o hawhi ma o oua. O kua pehe le soni nai lau o le soni pe e whawhia ngai oi. Ao ni pe me whakau fo o u. Ma tiu wa he tahaua koe vesi tolu ni ma. Te umalanga ki konga ki mua ka ko tatau pe whoki ko honoa. Whehanga hanga i pe i he konga honoa. Ko e tangata lerei o kune laku atu ai mea o ku lerei me i he koloa lerei kua whao ai. Ko e tangata lerei pe ko e tōtaha lerei o kune hanga o laku atu ai koloa lerei Pe mei he lerei o whao ai. Pe koe kongi mui ki vesi, o toi tāna ki mai. Pe koe tangata kovi, o koe ne hanga laku atu ki tua ai kovi. Pe mei he koloa kovi o whao i hono roto. Koe ka venga malanga e whewhe ai utu tau. Koe tau laku atu ai mea na e whao. Kau tāra noa pē hangē haki i konteina nai. Koe hae mea kau tau whao ki loto, koe mea ia tau amanaki atu e o mai ki tua. Pau e tau konteina koe manioke, koe ne whaama koe konteina, o koe koe ufi e whetoku mai, kwen manioke te tawang a fetup mai. Kwen ngai kwen mea ian na e fao. Kwen mea rau tau fao. Kwen mea eo tau amanaki te tau omai ki tua. Kwen fahita uenu e etibeni. Yang tahu anak meri ke hoko mai ai hako o te vita tau famanatu e Christmas. Ko tau frofola malanga. Ko ngai nga au na e fai e sisu. Ako nak malang famoi mahak. Kapus te vol. Ya pere wa he kakai goena na mui mui hor. Oko ikai nei ko hako ni o te vita. Me ange ki e ni ngahi ngāu e whakao whakawhai. Ta ane he kau whāresi, ko kau takilotu e ahu e kai. O koe koe hako ni a te vita. Koe tamaya koe ni, koe ne ngāu e anea ku ne whai. Mo me ange ki fuiwi mo e ma whai koku e te ia. O ne lava pe o kapus e whanga te voru. Koe tamaya koe ni, koe ne fau mai anea mea pele se pupe. Ko pele se pupe, ko taki ia a whangate voro. Oi. Pure mawhai. Ma pehelewa e sisu. Ka pau o kou kau ki he whahinga ko a pele se pupe. Ko hamia koutoe ka pusi ia e whahiko ia. Kaha pure anga ku mo vete vete e vai vai ia. Ko e whiri au ia o pere se pupe. Ko pere se pupe, ko e whiri ia o o o. E pehelewa e whamatana kua sisu. E anga fe fe haku whanonga atu ke wala ki ha mea o ku he mawhai o pere se pupe. Ka pau kua hatoa. Ba kono pure anga e. E lava fe fe ke alua tu hataha. Ke ne fai tutuni mo ue ia ha mawhai ai. E ke lava. Ko e mea gote ne ura ki fai, e feinga ia ke hai e toa. Whakangata ngata no mawhai, kai toki lava ke fai ha ane bea i lot. Tahewa fitu ngofuru tupu ko fau mai nu sila. Ong tānoa whi whia mai he tangata iki whai whi kau. Ai nau whakalahi ho nau, ho nau, ho nau api. Whakalahi ho nau api. Whakalahi ho nau api. Pako ku mana tu i e kuhanga hefu he ki i vesi wholofora koe ni, pane pehe mai re whai whi kau. Koe ila wholofora koe aho ni. E keke lama hataha ala tu ala ka hatoa, ka ua ku neanga hae. Pani pia imali, mo siang pintolo hae e toa ku a ana kere kere koe. Tau whaa ngongo pina nau hae fie fie. Tama, mau tauhi api ke maa. Koe ki mea si, mea lahi tau whahinga totonga whakatonga. Ave ne kato, ave atmoe ne koloa. E tauhi kou whaiki ai. Angarewa he tangata iki o whatonu le ai. O si hai e mautolu e toa. Ako e taimini ako mau hua tu mautolu e. Ke whakalahi o mau api. Ako kakao ki. Tane sisu, ai kua api. Ki ufa ahi au mo pere se pupu. Kako o si hanga ea o hai e toa ko ea. Ke ui ke upea tupe ki he mawhai ko ni hu ki tua. Kua ngai, whaka ari ari mawhai. Ako e mawhai ko maurunga. Tene hanga e o ha. Ai ki mawhai ko kui lango. Kai lava yo tutu uni. Ako e Ko tala noia na fa yesisu. Atala ngale yesisu, mo il ko tala noa ko ngutu ko me ayo ko hakke belo to huluat. Ya fa ye fa tokanga ko le soni ko. Ei. Mo tokanga ko mo lea. Na mo ngahire ko papu noa u fa fa tapu. E fra mau ya ki mo to. E mbahi noa i ho tukuangi. Mo mo ua. Ko kuanga penia mahu inga ke tau tokanga toke mafai. Longoa ai fonua pe longoa e kuanga he mea ko hai o kuyai ai mafai. E tai meni i tau o te otoluia whakaukau, whakaukau whafaresi. Tau hu ke tau whaahi moe whiri, ka tau lama o whai hanga aue ai. Ke pehe whakaukau a tau eki, te ha e au e whiri ke mahino e ngata anga hono mawhai, ka u whai tu tu undi au. Ko ne tonu e. Ua e mene tokangea tau eki, tokanga ki he rea. He ne on tau pe, ko e anga pe tuku hua. Ka nai pehe si suwe, i kai. Ko e rea aia, ko e me aia mihe loto, o ko hulu atu. Pane whakamaa o popo mai rewa ene ki ko ngā parakarafi ko ni. Ko e tangata lerei, pe ko e tokotaha lerei. O ko ne laku atu. Ai mea lerei, na ne whaoi. Ko e tokotaha kovi, o ko ne laku atu e ia kovi. Meise. Meise mea kovi na ne whaoi. Tau mau inga i se ase ke tau tokanga. Te tau tokanga ki he mea o tau whao. Mea o tau whao. Tau tupita tau he kuonga, lahi au pito mea. Nau tāno ke he korisiko tupo, nei ai ahau. Ki mea tau te mau, te piki tai ki ai. Ma fa hoite ki puha tau ki fralele ia. O mea e ahon, fa launga mai mātua, korisi kai ha haa mono mūtoro. Ko tarange o muanga pe o mu kaure kai api o nau laku, laku. Nau laku fefe, ko e nau mai pe o laku en ho nau maala moi mea o nau maala. Koe ahoni ia, oku lahi e mea ia. He koe aho koe nei taha pe ki motu i sote, mo ki motu i whara, te te piki ki ai he taha. Koe ahoni unau laku unau tolu. E hau rea kau tamakou whamau, whamau e umenei laku a, pau sa ia haki me ai to oia e, pau pau e kai, a me ke vewe. Tuku aki e pe korisko tupo, koe koriskai haa. Kainga ku lahi e mea o e aho ni, pia ku tau laku tau tō. Laku tau tō luhe ku whainga maari e pe. Pia ku lelei pe tau laku, ka pau tau laku pe a mea. Ko e lea o ngā ea kia e luke, luke. Whamitara ni a mātiu, whamitara pa luke, e tā anō te tau pe. Tarama kwa kine ngā ea ke laku, ka pene tarama e. Ko tangata ka rei whisiki tu. O ko hāsino. O ko whisiki tu ai, ai lelei, mei he koloa lelei, whao no roto. Ko tangata kovi, o ko whisiki tu ai, ai kovi. O ko ngāwe aki ai lea ko e whisiki tu. Ai ea ko tau whakakawa ke ai, ko hae mea ho ku i loto, ka pau ku whai whane o ku whanu a tanke, ka koe whakatari koe vai. Koe mea koe hake mai koe vai. He koe mea ia na e tāna ki, ki loto. Koe lea koe ngā ke mamani o pehe. Tau sino, Kau tau tolu, tau fua fua tunga, ai mea ui a tau sino. We are what we eat. Kapau tau kai mo ui lelei, fua fua tapu, fua fua tunga mai kia te tau tolu, tau mo ui lelei. Pau lahi tau maa stasi, pia mo enako, kai mea ui fua fua tunga mai e a tau sino. Oku fisiki tunga. Meihe ha, meihe mea na e tanaki. Fefe tau kau ke he lotu. Ka hai mea ku whao. Ok toi kehe nai ai mea ku whao e ki tau tolu, tau mai ke he lotu. Mo ki nau tolu ko koe ke nau tokanga mai ki he lotu. Koe uhinga koe. E tau mai o kau ke he lotu. Ke mahino tau ki fili fili. Tau ki fili fili a mea o ku whao. Tēnā koe nā ki ngā wē i hāpai, mai ki i kau whulau. O mai ki i kau whulau koe ki kau wif, pia mi hāpai. Pia aske apa nā o mai pia moi whanki tā mai ki, ki nā mai o taurunga. Pia o nof pia i hāpai, pia koe taha koe ngai feedback koe nai oangi. Nei pe flet frau of a bitte um ki ka wifi ka ke fu fe fe um ka ta runga ka ka pa mu ate o ma frau pe he ki mulini pa mu ki fili fili mai ki fili fili ya ku pe he ana do ta ka ke lo tu ko me ro ta hanga fa o ke te ta to lu man tu ko me pe ya te tau lako mai ki toa. Ka tau whiri whiri mua ai mea. O tau hanga o whao ki a tau loto. I tā nō tau mahenu e e tonga. E kore mei atu koe e kau ngā api. Mei o mō tori. Kwa nau tori nā tō kai pēma e mo tua. Si, fie kai mei pa mō tō mei. Ako mū fie kai mei pa mō tō mei. Tau hanga ngā we i e mea koe, o tau amanaki atu e aoma. Pa tau kau ai he mamahi i a, ke tau kau i hono fie fia. Ke tau fie ongo sia, i hono fao i mea uwhainga taa. Ka koe taimi koe e tuku mai ai ai koroa koe i a, ke tau toki o atu ke tau kau i he wahe, i he wahe o inasi. O kui kai koha lau ngā aue. Ka koe a ngai a, o e tau kau hei lotu. Talake ngai whatongi a. Whai pia ngā aue ia hapsi asi, o si mahino pe ia, o si tension pe kaka ia. O mare pia koe whai mea e tau. Tau ke e tau tolu. O hui ngai tau ke, ke tūri ai kita, ke te atahatu kita me fwoi ngā aue koe ia. Ka koe fie maku koe ke tau whai e ngā ue. Tau kau he whao. Tau kau he whao. E koe taimu koe e auai. Tau kau hei. Sāme ua fulu, sāme ua taha e ahonu. Koe sāme ua taha, koe sāme pe ia te vita. Koe sāme ua noa, koe sāme pe moia a te vita. Pa te tohonga whakatau hoa e ngō sāme koe ia. Koe sāme ua noa, koe lotu, moe tau tapa, moe kore. Ni viri ki he eiki ke whamahino tau kau, toko ni mai. So koe urea ia, koe urea tau tapa. Koe ne bilo mai koe ke sāme koe, oi aho ni koe sāme ua taha e. Ko sāme ua taha, ko sāme moia a te vita, ko whakawhetai a tāpea e tui. Tome e mō fie fie, e tāpua ki pa mō whamu ui a eki. Sia koe pōpou toko ni e ki heanga e tau rea. A hako tau whainga tā ai ai, koe tau rea, koe tau tap, mō kore, mō lot, mō hu fie. Fefe a hako tau ikunai, maalari, tau fie fie. tau foki mai o frafetai ki he eki. Malo eki. I kuna koeni koko epe. E tau teo ki he kris masi. Tō he kakano, te tau utupe he kakano. Pa tau kea i pe he kakano. Tau tō he laumārie, tau utu he laumārie, pa tau iku ai ke he mōi tai mata. Ko e krisimasi. Tapu moe otua ko hano whao ia oe otua he fu sino i tangata. Ko e wha o i e koroa o i tāniti ke e fūmoi materie. Ke i ai hale lei i e tangata. Ke i ai hale lei i e tangata. Ko e krismasi. Ka venga marama e whewhe a e utu tau. Pe apostol ko Paula, ko e kulerene ka ke whai noa, whai whai noa. Ko e ku fuhu, ne ka te tuki matang. Ko e kulerene ka ke whai hamu, ko e ku fuhu, ne ka te tuki matang. He nā ku tokanga ke mahino, ko e hae mea ko ko whao. E koi mea pia e laku mai. Tau mahen ya tome ngai lea fonuani. Investment. Investment. Ave o deposit. Ife ia. Ave ke panke o deposit iai. O ta adle ke panke ko frahuai. Koi panke koi na ke alu frahuai. Koi panke ia te ke alu o toho mai miai. Hui ngai tau kawenga e whewhe a e utu tau. Ko whewhe i tūko utau o investi ai. Ko e whei tū uia te tau harvest me ai. Whewhe au whanong ki he. Me au o hake he tau whangi i whio taim nau nōkoni. Tau investi he tau whanau. Tau investi he kahau e ngau e ai sa'u tata. Ia. Koe feitu uia te tau utu ai. Ka koe hae invest lelei te tau whai. E pānga mo koloa i o mahu ingai. Koe invest lelei ta. Koe tau whra nofo nofo do tonu e laumari e krismasi. Koe hae laumari e krismasi. Koe laumari e krismasi, koe whao he o tua ne koloa mahu inga taha i mamani. Whao fe, e kake alo i e ha palasi pe ko hawhare whakatui. Hanga e kaumaki ki Serusare maho no kumi. Koe ha, koe fei tui, koe kolomua e, kake fina ngalo ike pehe. Peteri he mahena. Tokai he ai angakai. Kene hanga o whao ai koloa o krismasi. Ia te koe pia moao. Kai lau tuu ngaia. Kai lau matakari. Tau tokangi o tau loto. He ukaiko e loto i koe mea e fufua i pe. Rā he mea utahonga tū loto i koe tau pe tuku pe ai, wholo pe ai. Ai ai pe taimi, e fiski tua. Tau tukango tau loto, siasi, kuata. Fai pe tau ngā ue, whakamātoa tope mea kotoa, whakapau i e feitu tau investi ai. kata tokanga ki ta roto he loto he uke uke a anga ki he ha ka pau e fra fonu e loto a ke ofa e utua e fangota e a fonua e fangota e kaha u e fangota e tau fanau e fanau e tau fanau e tau tu ameli e ai ki he tara ofa o e krismasi Fas. Ako i tau toro he. Poto ke tau wo. Toku a frasio e lo. He ko hae me e lo fai. Ake toko na ki he mafana ki he momoko. Si ilo pe e lo ya. Vee pe fai ngamari ke fai e fai e fai e fai e. Ko ne mo meniti pe ko e hoko mai e fai e tau momoko. Kaikki töi lavaa, kaikki töi lavaa. Kaupu fai nga maari epe. Wepe fai nga maari ke tau ngā ue ai. Fai nga maari ke fuak he eki ke tau taimi, tau tolue ni heni, tau ngā ue, mahe fon wahe aho koi, tau frafeta eki he eki. Ka hi ai pe aho. Koi ne hoko mai koe, ai aho koi ia. Koi aho ia oi hutu tau. Tamasi ke ngau hake ko hopo pe ho la a tala vou ke hanga ngau makai ka hoata. Ni me ni ma kau tangata eki. He ko ofi pe ke ta. Ko en ki tau tō tau. Fefe ai utu tau. Ki tau utu he mea na tau tō. Ma tau utu he mea na e fao e eki hiono siasi. Tāpō ke koe pia moau. Amen.
1: Oe mei ke tau tala ngonga lere ki te whini hei whana whala tu pa mele tio 2000. I he ngahi wike pe ngai aha koinu ku mbali wa tu nei e a ngahi whitu utaki mai. Koe kore pe lava mo ki toi whama whala tu a e whala whala malanga a ene a fio tu po wono. I he kātanga koe sendu liua o e lo tui tonga e na toki hitu a kei. Koe ai. E toi whahoko tu lewa ai tō wholawhola malanga koe i he whanga maari koe ni.
2: E kawenga mahina ko sune, tonga honua monu ia, po tua ke siho. Kawenga e malanga, tau kātoanga whakataha, whakawiki wiki a eiki, ko sisu kalaisi i e senturi ua, o e lotwha karistiane i tonga. Fotfolofola, Rapporinto, Pahe Uruaki, Vestol Ngofulu, Matonga Kimui, Oe Vestol Taha. Heo kumi hene a fio, ho o moutu uni. Pea ia kalais sisu, aia, kua whakotu umi he o tua, ko ho tau poto anga, ko ho tau whakatonu hia. Mo whakamā oni oni anga, pea mo ho tau huhui. Ko ia wiki wiki, kene wiki wiki, e eki. A whio a e otua, o kulotu, o tauhike a tonga. Tapmo e potu, tok tapuni, o kwhaia e lotu, mo e whakawhea ngai, maani oni. Tapmo e hoi ke whonua, ka e uma e ka taki lotu, o kuna tokoni, i heo wau lotu, o e pongpongi ni. Tapu mo ka muri. Na wi e whakataha angani mo ki tau tolu. Kai uma a e konferenis kakato. Mo e kai nga lotu kotoa pe o tau lo nuku. I e whare lotu senturi. Kai ata ke whai ai malanga. Wiki wiki, i e iki. E tala teu. Na e fōtunga mo anga whewe a tonga. I e kamata anga o e senturi tāwaru. Ko tonga ka ki motfi i pe, o sen pasipiki. O whafuafua ono toko lahi, ke toko tahmano ni mawhi, ki he ua mana. Wiki pilea te pea tonga. Nei kai ha maka kula koloa a tonga, o hange koe koula, ke taiamoni, moe lolo, Ke maka tu ngai ha toka nga make he mai. Ai ngai fono ala la he mama. Kai fa feta ki he tu maf mafi. Ko kolo ka no ka to atonga i he mape ai o tua. Ko uhi ko mahu inga tonga ki o tua. Nai ko nai he o tua. Ai loto e ka ngai fra missionary. Ke na fola mai ki o tonga mo yongo lele o si su kalaisi. Ko e ongo ongo lerei, hono alohi, a si su kais, ko e alo tof pe tahana e fratuku. Na e kalu se fai ia, pe a pekia, pe a terio, pe a toe tuu mei he pekia, hono ato. Ko e uhi, ko e fai anga hala, mo e talangata a ki he otua. Na fie mau he kakai o tonga a si su kalais ko nao whamohu. Oku kei fie mau pe o a mai ki hea hon. He kakai o tonga a si su kalais ko nao whamohu. I ta fitu hi o fitu. Na e tuu tamai ai ki tonga ni kao misnare toko hongo ful. Me he so saieti o kao ngāwe fra misnare o lontoni. Na i kai ha toko taha i whaka urui ki he lotu whakaristiane. Na i kai ke mateu teu fe unga ai kau ngai whaka misnare. Pea tuai e nau poto i hele whakatonga. Ka na i kai pe ngalo. Motukuange he o tua ato. Na i kei whakalotoa pe he o tua ai kau ngau e whaka misnare. Ke kei hoko hoko atu pe. Ai na fola mai ki tonga ke talak ai ongo ongo lele. Ko fofo a foto e a piako e ka ngai fa misnare foto uia e ongo tanga te ik fai fekao ko misasion de Thomas John Thomas o misasion a sion John Hutchinson i hi hifo e tahavaru ano ko e uhi nga lahe o ola lere yo e ngahi ngā aue a kau misnare hifo. O e pōto i ngā aue, mo i maheni, e tangata eiki whaifekau ko misa tāna, Nathaniel Turner. Na e tūu mai ki tongani, misa tāna, e tau taha wārua fitu. Na e mau, e tau kei mo i maheni ko ini a misa tāna, i ene ngā aue ki mua, mo i kau ngāuri, o nusila. Na kamata lewa e misa tāna hono ako i tohi tapu ki he kāinga tonga. Pia mo whukotu ai ngā hiako. Na paptaiso e tamatu i King Charles tupo uruaki. Pia mo e tāhine kuini sālo te lupe pau. He mahina ko ā kosi e tahabalo toltaha. Na mkoi fina ngalo o tupo uruaki i he tahabalo fitu nima. Ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, mo tonga, ko oktofia. Wiki wiki he iki. Ko e ui, pea mo e whiri. I he poto tai mahakurea, mo kirukirua e otua, na ne whiri ai a tonga ko e taha, o e ngahi, o nua vai vai taha i mamani, ko ono tofia. Ko e ofalahi ai otua, na e hui ai ki tau tolu, ko e whānau ai otua. Pea ko ki tau tolu uia, ko e whānau ai otua. Ko ho tau tala ai ia, mo ho tau uhinga. Ko e otua ai ia hono poto, na ne hui, mo whiri ai kakai otonga. Ko kumangatu unga, i he otua toko tahape, o i kaiko ki tau tō. Ange pē, ko hono whekau i atu he e ki toi tū a hene kau ako, ke na ua ki māman, o ngāhi a ka kaiko tau pē, ko hene kau ako. O pehe, hono ui, mo whiri he otua a tonga. O kune whekau i atu ai kakai o tonga ke na uo atu ki mamani o talaki ai ongo lere i o si su kawarisi. Nä i kaike kumuni loto pe ka kaitonga a enau matai koloa. Kosi isu kalaisi, ja nau fie maarie o ngatai. Nä nau fola wat, i o nau ngahi popao. Ki he moana vavare o talaki a yong ong le rei o si isu kalaisi, ki he ngahi fonua kao ngā api. Nä i kaike nau teki, mo mana vahe, ke ave a yong ong le rei ki hamoa, mo fisi, Solomone, ja mo Papua New Guinea. Mo ngai fonua i he Ocean Pacific. Ok, hoko hoko atu pe i he ahon. Ono ave he kakaitonga, ayongo leire yo si sukaraisi, ki he ngai tapa ke he keho mamani. Hane ko si aina, intia, mo ngai fonua o Afrika. Viki viki, i he eiki. Ko e kakai, o ne fili mo on tofia. O whakamahino, mo whakatokanga mai a tangata whatsame. Mo nu ia a, ka koe pure ama. O ku otua ake si hova. Pe taimi o ku matu ngai he otua e whalala moi mo ui. Pe mohono tataki ha fonua. Pe a kui kai ngata pe i he mahu ta fea e fonua ko ia e he koloa. Ka kapo aki he otua e fonua ko ia aki ai nonga, wai merino, o kua hawa. O tokanga, mo whakamahu inga i he whanua ko ia, ai whakamahu to tonu ai o tua. Ui kai ko e whakamatala e ni ki ha whanua ko hawa hawa. Ka koe tala noa ki ha kakai o ha whanua ko nau whakatomala. Mo ta whoke o nau roto o kumgi he o tua. Koe taim koe ia na taronga fua e kakai sere i he o tua. Pea mah kawhea ai whonua i he koloa. Mo nau i kuna i ho nau ngai whiri. Pea nau nofo merino. Ko i taim pe uk nau tarangataa, mo whai anga hala i ke o tua. Pea lome kina ki nau tolu e tau. Mo i whai ngataa. O pehe pe mo tonga i he ahon. Ko i uhi ko tonga, ko i tofia ai o tua. O kui he o tua a tonga mohono kakai. Ke tau whakafofonga e ai o tua ki māman. O kui ki tau tolu tonga. Koe kakai o kumo ui o whakatatau ki he wholofola e o tua. Pe a tau whanonga i he hala kua tofa e o tua. O kui ki tau tolu tonga. Koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si sukalai si ki ho tau ngahi whamiri. Ki o tau kāinga. He moe toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whanganata pe, ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kui e kakai o tonga, ke tau alu atu, ke ngahi kakai e tapa ke he kehe o mamani, o talaki, ai o ngolele i si sukalaisi. I he pō nai puke ai ho tau eiki, ke taki ki e whamau anga. Nai wholofola si su ki hene kau ako. Ko e tūtu uni fo o. O ko tuku at ki a te kumoto. Ke mō fe ofa aki. Hange a ko e ku ofa i ki mōto. Ke pehe foki. O mō fe ofa aki. Ko e mea koe e ilo ai e kakai ko toa pe. Ko e kau wako ki mōto lua aku. O ka pau e iai ha mō fe ofa aki. Kona mo ni koe mea pe ea taha. E ilo ia ia tonga he ngahi whanua kau ngā api, mo e ngahi whanua mārani. Koe whanua a tonga, o tui hono kakai, ki he eik ko si su kalaisi. Koe tau whi ofa aki, hange koe ofa e tamai ki he alo, mo e ofa a si su kalaisi, ki a ki tau tolu, ke pehe e tau whi ofa aki. Ki hanga i fofonga mai ai o tua. O whakaivia ki tau tolu. Ke whi ofa aki ai ngahi siasu whakaristiane. O mā olunga hake. I he ngahi ā vahe vahe. Ko o whakotu he tangata. Ke tau mahe vahe vahe ai. Ko e lotu mo i whakaamuia apostolo ko Paula. ye wa fa ta we ki ko si su ka si ke owa na ta fa ka fa fa ah ka ke ta fa ma opo opo ki ta to o lo to ta mo fa ka ka ka ta ko e ku lo tu ya mo e hu fi ya nga si a si o tonga e a ni ke ta u fi ri mo fa i tu tu ni ke ta ta ya si su ka si Koe taha, o tupu me he lau maari e maa onioni. Ko si su kalaisi, na e pekia i he kolosi ke tau mohu i hai. Ka kui kai ko nau tolu, na nau fotu e ngā si asi. Ko si su kalaisi, na e pekia i he kolosi ke tau mohu i hai. Kai kai ko he kau taki e ngā si asi. Viki viki, i he iki. Ko tau poto anga, ko korinto, ko e kolo mo e tau langa kolo a ia, mo maho inga, i he whakatau, te whakatau aki, i karisi. Ko e uhi ko e nau whakawhepaki ki loma, na e whakaau hai e korinto, i he tau taha te au whaono, ki mua ia kalaisi he kau loma. Na e tak whakamalo hi e kakai, Ia whakatau atu koe kau pōpula. Kīrea tau te au, pia langaha ki he mpōra ko suria sisa ko rinto koe kolonia o loma. Ai whotu he apostolo ko paula, ai siasio ko rinto i ha tau patau eiki di mga fulu mātaha. Koe toko lahi, koe kakai o ko rinto, koe toko ua kilu, koe kau tangata i whonua, koe whewhine i whonua loma. Pea koe toko nima ki u, koe kau hopuate. Neo ngai ngā kō pula e kau karisi, ka kō kina tōru e ka kai yako, mō whai yako, i he nofo ai kolo. Nā nau pōre pōre, i ho nau poto. Kukuhako ne kina ki tau tōru he apostolo ko paula, i he ne whakamatala o kuhā, i he rakorinto, Pahe ulua ki, vesi ua hiva matong noa. Oku tau taha ia si isu kalais. Pea ko si isu kalais, a tau poto ama. Me kawe inga e ua, ok tokanga mo whakamama whai, he ura ki pseriki koninto. Kono whakaton tonu e ngahi tui mo e ngahi toonga mo ui, oku hala. Pea mo e uki, ke tau whalala ki he poto e o tua, kai i kai koi poto e tangata. O ku whakawhiawa nā ki he apostolo ko paula ai poto ai o tua, ai o ku uho aki ai kaluse whai o kalaisi. Pea mo e poto o māmani, ai a o ku tū loto loto ai, ai whalala ki he poto e tangata, pea mo e mawhai e tangata. Ko maheni ai kāinga ko rinto mo e tūkunga whakakau kau ai kau karisi mo e kau loma. Whekau aki mo e poto e tangata. Ko e poto e tangata o ku whalala ki e tangata. Mo whakahiki hiki e tangata. Mo whea o auhi mo si o kita. Pea hori ki he mawhai mo e tūunga ke purei a ke kakai. Tau kāwea e apostolo i ako paula, o kulaka ange, pia mahuru hake, ai poto i ao e o tua. O kumakatuunga ia, he kolosi o kalaisi, pia ne tatak ki tau tolu, ki tau muui whaka vai vai i he ao o e o tua. Mo loto taha, pia mo whakakau kau taha, i a kalaisi. Viki viki, i he iki. Ia kalaisi isu, koe hā e poto e o tua. Ko si isu kalaisi e poto e o tua. Pea tau mau e poto ko ia i he lau maari e o kalaisi. Pe koe lau maari e maa onioni. Koe tau ia kalaisi, pea hokorewa kalaisi, ko tau poto anga. Mo tau whakatonu hia anga. Mo tau maa onioni anga, pea mo tau uhui. Ok tau ia kalaisi pe, koe uhi koe keresi ai o tua i he tau mo ui. O kui ki tau tolu he o tua ko ne whanau. O ki tau lolo tonga i a kalais. Pe a ko kalais, maka tuu ngai a e tau amanaki ki he langi langi o e o tua. Ko tau viki viki i a. Ko tau pore pore i a. I he tau i a kalais. Ko e uni koloa ko tau pe a kalais. O kua ki tau tolu ya. Ko tau whakatonu hia anga, whakamatala e whakatonu hia ki e tau feohi, pe ko tau wā moe o tua. Ko e tātā o kalais na e liringi he kolosi, o kumakatu ungai, e tau whakalerei, pe wālerei moe o tua. Ko ho tau whakamā oni oni anga, o whakamatala paula he kamata anga e ne epseri, he siasa korinto. Ko e kakai ki nau tolu, e whakataha pui ma karais. Ko kakai ki nau tolu, na e whakaului ki e whahinga tapu. Ko e ui o si asi, ke mo ui ma oni on. Ko e tamu e ngā si asi, ke oana tau auha. Ka tau mao o e mo ui tangata. I he ngā si asi lahi, he ngā he ahoni, ko e tau mua ia, ko e mo ui fie fia, ko e mo ui fie maarie. Kai kai ko whaka mo ui ia e o tua, ko e mo ui maa ane ane ai o tua. Ai tohi a apostolo ko pita, o whakaloto lahi e ka ukaristiane i he kamata anga. Ai whakatanga iai, mo ngahi ko vi, ko e uhi ko e nau tui. Ka ko ki mou tolu, ko e haawhiri. Ko e tuunga, taula e iki whakatui. Ko e kakai tapu. Ko e whahinga, o kumaane mea tonu. Ko e uhia, ke mouongo ongo atu, a e ngahi lerei o e nea fio aia, na e ui mai ki mou tolu, me he po uri, ki he māma whakaofo ana. Ko ha tau huhui, nai fua e kalais, e ngahi anga hala, tau tolu e hono sino i e kolosi. Nai hoka i ia, ko i uhi ko i tau anga hala. Nai tuki ia, ko i uhi ko i tau ngahi hia. Nai hirifaki a tea, ho tau tau tea whakamiri no. Nai huhui, mo whakatau ki tau tolu e kalais, aki hono tata. Ko i uni tāpua kinti. A ho tau whakatonu hia anga. Mo ho tau mā oni oni anga. Pea mo ho tau huhu i. E kai ke tau wala mā ui e ki tau tolu. Aki ho tau iwi, ho tau poto. O taha mā te pe a e whakmātu unga. Ko e alo tofu pēta. Nai whakatupu o ngā Jesu Christ. Viki viki, e iki. Ko e whamāpopo. O tau mālāri, mō kātoa ngai he ahon. Pea mō ho tau huhu i. E kai ke tau wala mau ia ki tau tolu. Aki ho tau iwi, mō tau poto. O taha mā te pe a e whakmātu unga. Ko e alo tofu pēta, a e whakatupu o ngā Jesu Christ. Viki viki.

0: Eu gotau o mai ke nga ta hanga tau tala o ngole dei i pe fini. A whangatanga pe na e o ngole dei atu ne lava whuko hua tu pe mo e ni iho e ngai whasi. Pe ko ngai hiwa pe mi he katoanga konferenisi pe mo e katoanga i senturi ua e lotu i tonga. Whang maari e pe hoko hoko da pe hono tu kua te ngai hiwa ke he kehe. E nga ngai pola programma i hui kaha u. Ege whanau pe na o ngole dei atu pe mo e o be o mo o singa le a we ke be mo fai ta pekine mo tol nga nga fa tongi e kwa nga mai he ka hau be mo fa hafa ke mo te me mai he time da tau he we ka hau he polkalama tala o ngon le a wa henga lo tutonga ka mo mea he kresi o tau egi ko si su klaisi mo e ofla he o toa ko ta mai mo fehe lau maari maa nyo ni hele ki tau tol ko toa bea o ta ingata e meni.
1: Hei koe aku o whakaunga tu he tau MC me whatau ke proklama pohi ma whawhitai o pōni. Whahi wāgo Where TV, he wai whanua a Australia. Pia moe whau, whamui mui ta hei ni ke sentu liua e lotu whakaristiane e tongani.